0: unhlanhla kwenya nesiqhi sase-Afrika.
1: Tiende kalayo. Tiende kalayo. Yini le kalayo? Yini le kalayo?
2: Asathina makhethe siyo. Uthi qhala.
1: Apho umngenani?
3: Sibuma ngene. Uza la
1: kuzoshimisa. Apho umngenani?
3: Sibuma ngene. Uza la kuzoshimisa.
1: Khona vimbendlele nesangweni kwandu.
3: Sizwe.
1: Khona

0: sengile engibangisa lo muntu ku site ngaze ngayiduka i site kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba ngithe mangithe ngithola ikholi ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa kungathi ushawa into wahawa baba kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe ngisebenzelile
1: ngibingelele ngibingelele baba uMavula ngibingelele baba uNgema ngicela ukufakaza baba ngisenkonzweni ngolwesihlanu ngahamba futhi ngaya nasolwandle ngicela nje ukufakaza baba saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya ngalala ma ngivuka late ngibuzwa imeseji yangena efonini ngingayinaki-ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena amameseji akavodacom ngiqhubeke ngenza iy'nto zami kuthe ngabo-9 sengihleli hhayi bo ma ngithi imeseji imeseji engitshela ukuthi iy'nto zami zonke seziprosesile benginenkinga-ke baba nginemkinga yemali yakwarafu kade ngangiyigqigqela iminyaka neminyaka ngingayitholi ngingayitholi baba bese ngilahle ngisho ithemba kodwa nje emva kokuya kule nkonzo kuthema ngibuye ngabona imeseji ngene ethi imali yami iprosesile ebhenki imali engango-250,000 and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo ngiyabonga kakhulu baba uMavula avaliwe ngiyabonga ngiyabonga menziwe izinto zenzeke ngiyabonga baba ngokungisiza ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile sengilahle ngisho ithemba ngiyabonga kakhulu baba
2: ndibingelele baba uMavula kuvaliwe baba uNgema ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo yaphuma semka sayoyibambela elwandle sithe xa sesiselwandle iqhubeka inkonzo ndabona uthingo lenkosazana ndanoloyiko bekukhona ingxaki bendinayo tata ingxaki yoba bendiklaima ndayoklaima imali ikade ndaklaima imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke so ye yaqhubeka ke inkonzo tata ndabuya ekuseni ndiya ndahlala uthe ngomvulo ndava kungena imeseji efowunini yam ndithe xa ndiyibheka ifowuni yimali engenayo engange-30,000 ekwakubekudala ndimana ndiyoyitshekha unyaka wonke ingaphumi kodwa ngomvulo iye yangena imali yam engango-30,000 ndiyabonga kakhulu baba uMavula kuvaliwe ndiyabonga mkhulu wena wenza into zenzeke amen
0: baba udokotela baba uMavula baba uNgema bezokwethula ubufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle baba uthe wasinika iintsebenzo zakho ndazisebenzisa iintsebenzo ngomgqibelo ngomgqibelo ndazisebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobhetsha ekhasini ndino-300 rand ndabhetsha ngo-100 rand wokuqala ndadliwa ndabhetsha ngowesibini ndadliwa ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini tititititi andisithi ndiyawina ha 15,000 ndiyabonga ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho ndisebenzile ndaba rayithi ndiyabonga baba
3: ngiyabingelela bakudokotela bakudokotela ngithi angidlulise ukubonga besinecala emsebenzini sixoshiwe siwu-4 bakudokotela ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle wanginika ubakudokotela wanginika insebenzelo ngayisebenzisa kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa athola ikholi evela emsebenzini ngafonelwa ukubonga kakhulu babudokotela ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedwa obiziwe kulabantu abawu-4 njengamanje nobabudokotela ngibiziwe ngiyasebenza nganyuselwa isho esikhundleni esinye so-operate umshini ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini ngiyabonga kakhulu babudokotela
4: abantu abafone
5: yebo kwaMavula kuvaliswa kwamukela
6: yebo baba ngiyabonga mprofethi wami ngizosuka manje nokubonga
5: yebo ma
6: yebo ngahamba ngaye emgedeni
5: baba ya
6: mengiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngezekhaya
5: ya
6: mine iy'nkinga baba zokuthi imali yami engaphumi.

emindeni yezokuthutha sitha ke sibheke kakhulu lapha ya ezimotweni ezithwala umphakathi njengetekisi nje ake siqale lapha nje njengetekisi ake sithi ezi umgibeli njengomgibeli uvumelekile phela ukuthi mungabe ufika lapha ya taxi rank uyayibona itekisi isigcwele bese kuthiwa hayi salusungena nawe ake ngithi nje kuleyo nto ye overload kubaluleke kakhulu ke nawe njengomgibeli ukuyiphephisa uyiphephise ngazo zonke indlela ikuya ke kuthiwe isikalo setekisi mhlawumbe bawu 16 okungale noma mhlawumbe ilayisha 14 okubalulekile ke asingabi ngaphezulu isibalo kwinamba esukuyikhona lapha kwidistrict suke kunento eshoyo ukuthi imoto ilayisha abantu abangaka okubalulekile ke cine ukuze uphephe ungangeni emotweni usuyibona igcwele ngake ngithi nje nakho okuye kwenzeke ukuba yinkinga uma sekwenzekile imoto bese mhlawumbe ibe sengozini ebese kutholakala ukuthi emlimele kunabantu abagcina benga khokhelwa road accident fund uma ngabe itekisi ibisi nesibalo esingaphezulu kwesifanelekile ninakho ukuthi ningayithola ningasatholi ngisho leyo compensation leyo mali yaka road accident fund banganikezi ebese kuthi futhi njengomgibeli osephakathi emotweni nawe mengabe ubona ukuthi namba sebe eda phela sekuthiwa 44 kanti fanele ngabe mhlawumbe sihlezi sibathathu kunamasithi lapha ya emotweni njengetekisi othola ukuthi mhlawumbe lilingene ukuthi kungahlala abantu abathathu bese befaka bempintsha owesine nawe ke usuhlezi owesithathu noma nibathathu ninalo ilungelo lokuthi nithi cha asivumi ukuthi bese kungangena omunye umuntu la okungenani ungamani ukuthi ayingicela mina mingishiye ngingene kwelandelayo kunoma nawe uyifake esimeni esingesihle sokuthi imoto ibe yi-overload mase kwenzeka isithwele isibalo esingaphezulu sekwenzeka okwenzakalayo bese kutholakala ukuthi nemoto isibalo sayo ngoba loba beyenzile leya moto ukuthi ayilayishe 14 nesinto esamukelekile emotweni kusuke kuyisindo saleyo namba ebhaliwe lapha ya uma sekungaphezulu kuningi kungenzeka usuke uyifaka ebungozini siyacela ke kubashayeli kube ukuthi siyabakubhekelela umphakathi asulayishisi okwamasaka amazambane noma ngabe isakalani-ke kukwena ukuthi ukuthanda liphi isaka kodwa ke umphakathi ake siwulayishe ngendlela eyiyo asiqinisekise futhi la ey'motweni esihamba ngazo emathekisini ikakhulukazi ukuthi zisesimeni semgwaqo zisesimeni zokuthi zithwale lesibalo okuyisona futhi esibalulekile ngoba kuyenzeka uthole ukuthi imoto ithi 16 lapha kwidisk uthola ukuthi-ke amathaya akha wasavumi kwakhona leso sindo sika 16 sesiyawalimaza okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi qinisekisa nje ukuthi amathayi asesimeni sokuthi akwazi ukuthi amelane nomthamo osemotweni okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi iba namathayi aphilile azokwazi ukuthi uma ngabe nihamba la emgwaqeni akubi nenkinga noma sesiqhamuka sikumisa sithola yonke into iqondile njengoba sisenyangeni yezokuthutha-ke sikuqikelela kakhulu ukuthi njengoba la emgwaqeni kubhizi kangaka angithi sesilungiselela nesikhathi sika-December noma singathi-ke uzibandlela kunebhizi eningi siyaqala manje ziqaleleke nawe muntu onemoto muntu ozohamba i-distance ubuyele ngasekhaya sikishiyophumula emakhaya ukuthi qikinisekise ukuthi kancane kancane imoto yami ngiyayilungisa ukuze mhlazane ngithatha lola hambo izobe isisesimeni njengoba sisenyangeni ka-10 inyanga ka-12 iseduzane kusele inyanga ezayo kuphela okubalulekile qinisekisa ukuthi imoto yakho isesimeni ngaleso sikhathi sekufika ukuthi sesiyahamba-ke manje sibheke emakhaya uyazi ukuthi hhayi ingcindezi awunayo yokuthi khona kufanele ukulungise noma kukanjani kubaluleke kakhulu-ke ukuthi imiphefumulo yabanye abantu kanye neyethu siyigcine iyiphephile kuningi-ke esingakhuluma kulezi zinto esibhekene kulesi khathi nje esibhekene naso senyangayo zokuthutha kodwa ngenxa yesikhathi ake sithi nje uma ngabe kuwukuthi kukhona umshayeli noma umlaleli noma ubani ofisa ukwazi okuthile.

siyatholakala inumber nethi 031 361 0000, 031 361 0000, inumber leyo ongayisebenzisa noma ngabe udinga usizo lwamaphoyisa akamasipala. Amaphoyisa akamasipala azokusiza uma ngabe ushayele le number uyusho nje bakubuza ukuthi ufunani, ukuphi indawo, bese uyachaza. Nabakafaya futhi bayatholakala kuyona inumber efanayo. Siyacela ngaso sonke isikhathi ayibe khona le number, iwusizo olukhulu. Ungwane ukaDurban Metropolis ka-Traffic Update, asibonge kakhulu ithuba. Sicele kubashayeli abayiphathe kahle emgwaqeni, bagcine imithetho yomgwaqo. Sibonge.

0: akithi ngoba inkosi yakithi umuntu oyithanda into enhle. Umuntu oyithanda into ezinhle nje uma kuthiwa into enhle nje awu ukhuluma ngento ayithandayo. Ukuba khona kwalesi sakhiwo ke ngesingami kuhle kakhulu futhi ngiyakujabulela. Ngicabanga ukuthi nenkosi yesizwe iyakujabulela, izokujabulela. Ukuba khona kwami la ngibuka lesi sakhiwo lesi namhlanje okuthiwa isakhiwo esizoxazulula izinkinga ezikhungethe amaphoyisa nezikhungethe nathi, ngoba amaphoyisa uma ngabe esebenza asebenza njenganaso uyasebenzisana. Inkinga esuke ikhungethe amaphoyisa isuke ikhungethe nathi. Namhlanje sibona sengathi ithi umthwalo uzothi ukwehlela kancane uma silethelo lendlu le esemva kwami okuyona ndlu okuzosebenzeka kalula kuyona, ngoba nanoma beyivele noma bekuvele kukhona ukusebenza okukhona lapha ngezansi kodwa bekubuye kushota ubona ukuthi abantu abasebenzayo basebenzele endaweni obona ukuthi bacindezelekile, kwenza ukuthi kube sengathi abanye bayawunqena umsebenzi. Kanti ngenxa yesimo sokuthi ivolume yabantu iningi eza kubona bese kucaca ukuthi bagcina sibabantu ongazi ukuthi mhlawumbe bacindezeleka ngokomsebenzi. Ngamanye amazwi-ke lokho bekubiza ukuthi-ke sigcina nathi sibone sengathi thi ungathi maphoyisa ungathi akusetshenzwa lapha nestation. Kanti indlela abantu abafika ngayo, bafika abantu baze bagcine besade basizakale. Lokhu kubiza ukuthi namhlanje uma ukhona-ke bakhona lesi sakhiwo esemva kwami kusho ukuthi-ke kuzoba khona ukusebenza okuqhubeka ukuya phambili nathi njengazinduna namakhosi esizokwazi ukuthi sincome sizizwe ukuthi sincome into esiyibonayo neyenzakalayo.
1: Ça va coûter son.
2: Ikama uKennel MS Dlamini station commander wala Endwedwe. Ngifike la Endwedwe ngo 2023 ukuzoba u station commander in service yami sengena 26 years. Ngiqale ukuba u mastashi ngo 2015. Sonke ngamanje ngingaphansi kwalemba district, ngaphansi kwa-acting district commissioner umama u-brigadier uMhloko.
1: Sicela la uku-check-a la ukuthi lesakhiwo lesi enisilethelwe umnyango lwa kwa-public works sizozama uphi umehluko la emphakathini wala Endwedwe.
2: Isakhiwo lesi enisibonayo sizokwenza umahluko omkhulu la Endwedwe, ngoba njengoba besinesakhiwo esincane bekusiphoqa ukuthi sigcine sisebenzisa ama-ofisi lawa awethu angaphakathi. Kanti manje kula ma-ofisi angaphakathi kumele ukuthi sicele iy'membe ey'sebenza kuwona ziphume ziyohlala ngaphandle, zingabe zisawenza umsebenzi wazo ngenxa yokuthi ikhonteyina ebesiyisebenzisa ibisincane kakhulu uma ngabe sibuka umthamo wabantu esiwusebenzayo ngaphansi kwendwedwe. Nanokuthi-ke ama-complain maningi, ngoba phela uma sikhuluma ngo-GBV asikhulumi ngokuthi abantu besifazane ney'ngane kuphela ey'hlukumezekile, nabantu besilisa bayahlukumezeka futhi izosilekelela kakhulu ekucaneni abantu besilisa lolu hlobo oluba namahloni uma ngabe kufanele ngabe luyangena e-charge office ngoba lusaba ukuthi luzohlekwa. Kanti njengamanje njengoba nje isakhona sibona sinombhalo nje omkhulu nase-charge office sizofaka ama-notice ukuthi kune-VFR yawo wonke umuntu, kuzoba lula nakubona ukuthi bavisane bazongena ngala babike lokhu nako nabo abahlukumezeka ngako. Njengoba ngichaza ukuthi it's not only abantu besifazane ney'ngane abahlukumezekile, nabesilisa nabo bakhona abadinga ukuthi-ke kube uyena umuntu osho ukuthi cha mhlawumbe ngi-comfortable ukuthi ngi-attende umuntu wesifazane noma ngizocela ukuthi mhlawumbe ngi-attende umuntu wesilisa akwazi ukuthi abe ne-privacy. Yingakho phakathi nendawo ubona kunendawo yokudlala iy'ngane, i-ofisi lamaphoyisa lingala ka-left, elabelakalafline lingala, ukwenzela ukuthi kungabibikho ukuthi bezwe ukuthi u-interviewa uthini omunye umuntu.
1: Ngifuna loku-check ukuthi isimo sawama-cases avama ukuthi alethwe la esiteshini sasendwedwe mangakanani lawa athinta i-GBV.
2: Sinawo ama-cases abikwayo nje amaningana, especially kubantu besifazane nabantu besilisa. Okuwukuthi-ke uma kuthiwe wabuka nalama-cases, into okuyi-cause kakhulu emakhaya kulama-cases ukhuzo oludakayo ludla lubi. Yebo siyazama.

Sikhathini nje singingakanani sohamba siyokhulumisana ke nenyunyana yothisha ke inathu njengoba ke nayo ke iphawulile nje kabanzi ngakho ke ukuqaliswa kokubhalwa kwezivivinyo zokuphela kwenyaka ezonikela kithi laseNingizimu Afrika. Isikhathi njengamanje sikhomba ukuthi nje kusele imizuzu emibili ngaphambi kokuthi samukele ke ihora lesishiyagalombili nokuyihora lethu ke lesithathu lohlelo lwezindaba zomphakathi. Igama lami ngingu-Wonder Boy Isibongo ngingowakwagina sobe sibheka nje izindaba ikakhulukazi ke eziphathelene ke nazo ezimfundo la ezweni lakithi laseNingizimu Afrika njengoba sincunxa sincusa futhi umphakathi kakhulukazi ukuthi ke uqinisekise ekutheni ke uyibamba ngazo zombili ezemfundo zabantwana ikakhulukazi sibaseke ngakho konke abakudingayo uqinisekise nje ukuthi siyokwazi nje ukuthi ke babhekane ke nazo izivivinyo zokuphela konyaka.

uyazi mina ukube bengitshena omunye umuntu bengizophika kodwa umfowethu uyizikhulumele ngokwakhe esegcekeni engathi ehlanya ezula eze waqimba ngisho ukuqimba uze walandwa unkosikazi wakhe ngemoto nezingane bambamba bamfaka emotweni bathi ningayilaleli yonke into ade yisho uvele nje wahlanya ekuseni asazi ukwenze njani. Lalela mlaleli wami, uDisemba siyothi sifika kuwo kuyobe kucacile dadewethu kababa kuyodela uMakhasana laba bavale wena laba bavala imali uJehova engihamba naye unginikeza amandla angaphezu kwamandla yingakho njalo ngamasonto nibona lezi zinto ezenzakalayo ngibeka isandla kumuntu ukukhuluma isilwane ngibeka isandla kumuntu ukukhulume utikoloshe ukukhulume izinto ezifakwe ngabantu kubantu ngoba njengoba ungaphumeleli nje kunesandla somuntu kunemkhuba abantu abayenze busuku silele bememeza amagama ethu bafuna ukuba singaphumeleli ezintweni esizenzayo. Ungijabulisile kakhulu baba uBhengu ukuzwa lensebenzo ukuthi iyenza ezibukwayo ezitheni zabantu ngoba abantu bavaliwa bavalwa ngenhlabathi abantu ukuthi sukunyiswa inhlabathi yase iyakhulunyiswa ukube ayivale izinto zabantu. Lalelakhe emlaleli wami uJehova ungithumile wangithumela ukuba angenze isiqinisekiso ukuthi wena uyaphumelela njengoba ubamba imali iphele esandleni njengoba uthola umuntu nixabane nihlukane njengoba uthola umsebenzi usheshe uphele njengoba nemoto ungenayo njengoba nebhenke lingakwethembi ukuboleka imali ngoba unezikweletu. Lalela uJehova ungithumile ukuba ngizokwesula lezo zinyembezi empilweni yakho. Lalelakhe emlaleli wami ngiyakumema ngesonto sinenkonzo kadlula befungile ngesonto lenkonzo ngigcine ukuyenza eminyakeni emibili edlulileyo inkonzo enamandla uJehova ukhulume nami ngisemthandazweni wathi uJehova angenze lenkonzo ngase ngiqhubeza ezinye iy'nkonzo beziphambili kodwa libuyile iphimbo lezulu libuyile iphimbo likasomandla lithi iphimbo likasomandla yenzela abantu inkonzo kadlula befungile. Ngifuna umuntu othi umprofethi ngiyasindelwa emahlombe ngifuna umuntu othi umprofethi ngisongelwa abantu ngifonelwa umuntu nge-private number alivale ucingo uma ngilubamba ngifuna umuntu othi umprofethi nginezitha ngifuna umuntu othi umprofethi bangithathele umama wabantwana bathathe ubaba wey'ngane bathathe ibhizinisi yami banxoshisile emsebenzini ngihola imali engathi shu kukhona umuntu ohlala ngegama lami kubaphathi ngifuna umuntu othi umprofethi izinto zami zimile nginamaphupho nginezinto engizicabangayo kodwa ezingaphumeleli ezingayi phambili la ikhaya kaze kuphumelele muntu la ikhaya izinto siyayibamba izinto ziyasiphunyuka njengoba ngikhuluma nawe umprofethi kudala ngagcina ukubamba imali engango 5,000 ihlale kuleli lami iphakethe nansi inkonzo ezokukhulula nansi inkonzo ezokulekelela ngiyakumema ngesonto leli lakusasa iSunday yemihlola inkonzo kadlula befungile uzodlula kulesi simo esingakujabulisi uzodlula befungile bayafunga abantu ngomuntu ubona izinto engenzeki bafungile ubona uthandana nomuntu nihlukana khona owafunga wathi uyokabone ubona emsebenzini izinto engahambi kahle khona abafungile ubona ungasebenzi

0: Baba, ukhuluma nawe nje kuyimanje. Umnyeni wami akekho kusasa, uyoqala ishift yakhe yokuqala, uye useMpumalanga, mina ngisele la emakhaya. Okwesibili baba, engitha ngikubonge baba, kunomuntu engangibanga nayo isayithi engase ngiyithengile, engibangisa lo muntu kusayithi, ngaze ngayiduba isayithi. Kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba, ngithe ngithola ikholi, ngathiwa lo muntu lo uvele wawa, kungathi ushawa yinto wawa baba. Kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba. Ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe, ingisebenzelile.
1: Ngibingelele, ngibingelele baba uMavula, ngibingelele baba uNgema. Ngicela ukufakaza baba, ngisenkonzweni ngolwesihlanu. Ngahamba futhi ngaya nasolwandle. Ngicela nje ukufakaza baba. Saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya. Ngalala. Mangivuka late. Ngibuzwa imeseji yangena efonini, ngingayinaki-ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena amameseji akaVodacom. Ngiqhubeke ngenza into zami, kuthe ngabo-9 sengihleli. Hayi bo, mangithi imeseji imeseji engitshela ukuthi into zami zonke seziprosesile. Benginenkinga-ke baba, nginenkinga yemali yakwarafu. Kade ngangiyigqigqela iminyaka neminyaka, ngingayitholi. Ngingayitholi baba. Bese ngilahle ngisho ithemba. Kodwa nje emva kokuya kule nkonzo, kuthema ngibuye ngabona imeseji ngene ethi imali yami iprosesile ebhenki, imali engango-250,000, and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo. Ngiyabonga kakhulu baba uMavula, avaliwe. Ngiyabonga, ngiyabonga menziwe izinto zenzeke. Ngiyabonga baba ngokungisiza. Ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile. Sengilahle ngisho ithemba. Ngiyabonga kakhulu baba.
2: Ndibingelele baba uMavula kuvaliwe, baba uNgema. Ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo, yaphuma semka sayoyibambela elwandle. Sithe xa sesiselwandle iqhubeka inkonzo, ndabona uthingo lenkosazana, ndanoloyiko. Bekukhona ingxaki bendinayo tata, ingxaki yoba bendiklaima, ndayoklaima imali ikade ndaklaima imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke. So ye yaqhubeka ke inkonzo tata, ndabuya ekuseni ndiya ndahlala. Uthe ngomvulo ndava kungena imeseji efowunini yam. Ndithe xa ndiyibheka ifowuni, yimali engenayo engange-30,000 ekwakubekudala ndimana ndiyoyitshekha unyaka wonke ingaphumi. Kodwa ngomvulo iye yangena imali yam engango-30,000. Ndiyabonga kakhulu baba uMavula kuvaliwe. Ndiyabonga mkhulu, wena wenza into zenzeke. Amen.
0: Baba uDokotela, baba uMavula, baba uNgema. Bezokwethula ubufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle. Baba, uthe wasinika iintsebenzo zakho, ndasebenzisa iintsebenzo ngomgqibelo. Ngomgqibelo ndasebenzisa ngecawe late, ndahamba ndayobheja ekhasini. Ndino-300 rand. Ndabheja ngo-100 rand wokuqala ndadliwa. Ndabheja ngowesibini ndadliwa. Ndabheja ngowesithathu ndabona imishini ti-ti-ti-ti-ti andisithi ndiyawina. Ha, 15,000. Ndiyabonga, ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho. Ndisebenzile ndaba rayithi, ndiyabonga baba.
3: Ngiyabingelela bakudokotela, bakudokotela ngithi angidlulise ukubonga. Besinecala emsebenzini sixoshiwe siwu-4. Bakudokotela ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle. Wanginika ubakudokotela, wanginika insebenzelo, ngayisebenzisa, ngayisebenzisa. Kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonela, thola i-call evela emsebenzini ngafonela. Ngibonga kakhulu babudokotela. Ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngatho ukuthi mina yedobiziwe kulabantu abawu-4. Njengamanje nobabudokotela ngibuziwe, ngiyasebenza, nganyuselwa sho esikhundleni esinye so-operate umshini. Ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu babudokotela.
4: Abantu abafone, abantu abafone, abantu abafone.
5: Ngiyabonga uMavula kuvalwe, sokwamukela.
4: Yebo baba, ngiyabonga umprofethi.

0: ngisosukuma nje nokubonga.
1: Yebo ma.
0: Ngahamba, yebo ngahamba ngayemgedeni.
1: Aha.
0: Baba.
1: Ya.
0: Ngiyemgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
1: Ya.
0: Mina nenkinga baba zokuthi eh imali yami engaphuma yasemsebenzini ngasathola iluso nje ngisesezingangisebenzela ihala.
1: Okay.
0: Baba, ngithesengile nje emgedeni yavele yangena imali yami ngahlala isonto lodi yangena baba imali yami baba umprofeti.
1: Ehhe.
0: Hey ngiyabonga, ngiyabonga umprofeti wami, ngiyabonga uNkulunkulu ngathanga kubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofeti.
1: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
0: Yebo umprofeti kunjalo.
1: Siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu.
0: Amen
1: umprofeti. Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh wabaleka nako ma. Yebo kwamavula kuvaliswa kemukela.
2: Awula kuvaliwe.
1: Yebo baba wami ninjani?
2: Laphela mavula kuvaliwe.
1: Baba wami.
2: Ngihambe mavula kuvaliwe ngemgedeni.
1: Okay. Yebo.
2: Ngaphuma. Ngabuye emgedeni ngahamba ngekhasini ngathola imali yango 3000.
1: Aw siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
2: Ngiyabonga mavula kuvaliwe.
1: Siyabonga, siyabonga kehle. Kwabavula kuvalele sekubuke sekwamukela.
2: Bavula vule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
2: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
1: Yebo baba.
2: Ngafike esontweni wangiprofetha nganginenkinga. Ngizohlinzwa ngine cancer. Mangifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo. Ke bangakukhangela ukuthi kanti
1: ngizokwenza.
2: Bethola bathi akusabo abakatholi lutho, akusekho lutho.
1: Hayibo.
2: Babuza ngenze kanjani?
1: Ya.
2: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe. Uyabona?
1: Ya.
2: Ngiyabonga kakhulu baba ngiphilile manje akusekho lutho angihle maphilisi right manje.
1: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
2: Ngibonga mina baba ngiyabonga kakhulu.
1: Bonga, bonga, bonga, bonga mntanami, bonga mntanami. Ya uthi hayi utsho omunye mina ngabonga enkonzweni cha bo.
3: Hayi bonge ba mavula kuvalile.
1: Amen mama wami. Ya.
3: Awu ngiyabonga ngihamba ngaye emgedeni baba. Imali ka baba wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu.
1: Ehhe.
3: Ngathi ngibuya nje emgedeni baba. Awu hayi bo phela ngisho insuku engaka imali yangena baba. Ungamane ngango 50,000.
1: 50,000.
3: 50,000
1: baba. Awu mama wami siya.
3: Nkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu yasebenza baba siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu mama wami makuqhubeke makuvuleke kuqhubeke kube kuhle konke.
3: Amen baba, amen. Ngiyavalile.
1: Hallelujah. Kama vula kuvale sokwamukela. Molo ma siyaphila ma.
0: Siyaphila nathi mprofeti.
1: Ya.
0: Ngizobulela mprofethi. Ngandisexaweni.
1: Yaxaweni
0: mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
0: Yebo mprofethi.
1: Okay. Ya.
0: Ngithem prophet ukusanjalo ngase ngixelela umama uma makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Ya.
0: Hayi umama wabahlanganisa abantu umprofethi uthe sebahlanganisa abantu basekhaya ngabaxelela ba kunensi prophets esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami.
1: Ya.
0: Hayi kuthe ngisabaxelela umprofethi unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Sasaxeka kubukhalelani na. Ayi, njengoba ekhala nje umprofethi usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi ndiyonikhombisa apho anibulele khona umprofethi, hey, bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza usisi Mlongalizo, siyamfuna.
1: Ya.
4: Ngibukeli lapho ekhaya ngomhla ka 30 October ngiyakumema ngizobe nginohambo lokuyosiza abantu bonke abantu abaphunyelwa izisu ubaba umama abantu abathi kunomntwana ongaphilanga noma ngabe wakhishwa noma ngabe waphuphuma manje kunomntwana ongakaze aphile kodwa wahlala esibelethweni sakho waphuma embewini yakho njengobaba ngomhla ka 30 October uJehova ukhulume nami ngifuna lo muntu lona othi izinto mina ngiyazisebenza.

ningabantu lethu sala ekhaya yaphisa yelapha balima manje abantu uma phansi bawelimela kathenga kwazi ukuphuma eminyango balalima hotel abamtshela izinto ezahlukahlukeneyo bethi ngeke kusenzeka empilweni thatha lethusala ekhaya kwenza izimangaliso allright angene la sibonga kakhulu endawo esiye sayihambela unkulunkulu okuthembekile ngampela siye sathola futhi ubufakazi kuzo zonke lezi ndawo esizihambelile ngizothanda ukuthi ngikhulume ngezinto nje engifuna namhlanje uzazi. Ngifuna ukukubeka la. Uyabona akusikho ukuthi impilo yomuntu ngeke ishintshe. Akusikho ukuthi umuntu ngeke asizakale ndawo. Akekho umuntu odalelwe ukuthi enyuzele nje emhlabeni kusohlupheka. Ahluphe. Ahluphe. Maqeda enze njani afe. No. Lekhaya lizovuka. Isangavuka lekhaya. Ma uzokulalelisisa kahle. Uzowakha lomuzi. Uzogana. Uzogalwa. Na uzokulalelisisa kahle. Uzophila nasemzimbeni wakho. Na uzokulalelisisa kahle. Ngisho izitha zakho uzozehlula. Ngeke uhlulwe izitha. Na uzokulalelisisa kahle. Uzophumelela. Nabantwana bakho bazophumelela. Na uzongilalisa kahle uzobona ukuthi akukho late ukushintsha isimo sakini. Yabona? Ngizokhuluma uthi lo muntu kaNkulunkulu. Okay, angikhulume nje ngalo muntu ogolile. Ukhule iminyaka yo 38. Usechibini okusindwa kulo kodwa kasindi 38 omnyaka nakhona ichibe elisindisayo usefikile uchibe okungenwa kulo macede asini umuntu kuhlele onqenqemeni lwakhona yonke le minyaka ubeke idokodo lakhe phezu kwaleli chili engumuntu ofisa ukuthi ngathi angasizakala kepha akwenzeki. Usungayibona nawe iminyaka iy'ngane zazalwa lo muntu egula zafunda i-creche zafunda e-primary zafunda e-high school saze zayoqeda i-university zasebenza zaganwa zakha imizi zaba ngabanumzane nazo seyiqala ukuguga 38 years lomuntu lokhu egulile futhi naye wayesephisa into eyodwa mangicabanga nje ukuthi kodwa ngifi ngani ngoba sikhona isimo esenza umuntu umqondo wakhe ucabange kanjalo ukuthi angifi ngani ngiphilelani yini ngafi ngoba ngigani ngoba ngiganwa ngoba nginamali angisebenzi ngane zami azisebenzi abantu banguyela phansi yonke into yami ngithi ngiyiphathelisanga sami iyashishabalala ngiphilelani yini ngafi ngathi ngiyabona lo muntu uyambusa lo muzwa 48 years uyambusa lo muzwa uyafika uJesu ngelinye la nakafika uJesu ngoba asiqale lapha before fika uJesu indilosi beyifika kumele nenzeke iphutha ukuthi indilosi ingafiki ngoba ethi iBhayibheli befika indilosi njalo ngezikhathi izonyakazisa amanzi bese kuthiwa ngeleqali asinde noma ngabe unasifo sini lo muntu bengasindi indilosi ifika hhayi ukuthi bengafiki kothi inkinga yakhe ingaxazululeki indilosi asizwa lapho kuthiwa khona yayike ingafiki nesikhathi

ngaphambi kokuthi akhule. Umuntu awuzile uthwala kanzima uma esekumele alaphe lokho obekubikwa umzimba, ngoba umzimba womuntu uyabika. Umzimba womuntu unezindlela zokube ma usuwumuntu ohlale ephethwe likhanda kancane kancane uphathwa likhanda, umzimba wakho uyakubikela ukuthi kukhona okungahambi kahle kuwo. Musa ukuziba ukuze inyawo zakho zifutha zibuhlungu, umzimba uyakubikela kuzoze kufike khona lapho umzimba wona ungasakwazi ukwelapha, ma ungasakwazi ukukusiza ngesikhathi usuzama manje ukwelapha. Ake ngitshele muntu, kunezinso, izinso zibucayi nokwelapheka kwazo kubucayi, kodwa azivedani nje zimphathe umuntu izinso. Ziyabika, ziyabikezela, umzimba uyareporta ukuthi kukhona okungahambi kahle. Ureporta ngezinyawo nangalo ikhanda, uma uzwa zinyawo zakho ureporta neqolo. Ake ngitshele nje ngingakugabazisi, uma iy'nyawo zakho zibuhlungu noma ngayiphi indlela, zibika izinso zakho ukuthi azikho kahle. Uma uphathwa liqolo, neqolo lakho libika izinso zakho. Ayikho into eyenzeka emzimbeni ingasho lutho. Kunejuice khona la ekhaya, kade nizobufaka sibani. Le juice ilungele umuntu ophilayo ongakaguli. Le juice ilungele umuntu osezizwa enezinkomba zokugula. Le juice ilungele umuntu osegula. Le juice iyelapha, ayiyimbazi, iyelapha. Iya lapho umuntu agula khona. Le juice inamandla kakhulu, iyawusebenza umzimba womuntu. Le juice ingakho yenziwe yaze yafinyelela ngisho kuleli zinga lokuthi noma kuthiwa kukhona izinto ezinamalumbo manje ezingaphakathi kumuntu, sinayo nejuice yamalumbo emlaphayo umuntu. Asithi sipho kuthiwa ngeke silapheke. Le juice siyahlala phansi siyijulele, sike senze ngisho eqondene nesifo sakho, esiqondene nalesi simo. Ngulalela ukuthi yini ekukhathazayo, usho wena, usho usho bese niyikhambe ijuice leli ezoqonda ngqo, ezoqonda nangqo nalesi simo okhuluma ngaso sokugula kwakho. Akumele ube umuntu ohlala ukhathele emzimbeni. Uba umuntu kufanele ukuthi njengamanje kumntu umuntu phandle uyaphithiza, uyasebenza. So kubalulekile kakhulu ukuthi le juice uyithole. Iyatholakala ngo-R200 kuphela ema-ofisini ethu, R200 kuphela. Uyayithola ku-supplier bethu ngo-R225. Kukhona ijuice enye engu-R250 ethe ubankulu enkulu ngamanyamazi. Kube khona ijuice ka-R550 eyamalumbo onke. Okay, kula majuice ke engiwabanayo, hayi ngisho kuthiwa ngampela uxakeke uhlasele kangakanani, ngiyakuthembisa. Kukhona ispray manje esikhona esiqeda ubuhlungu. Uyabona sengizothi ngunikele ijuice ikwelapha ubuhlungu lobo obusalele ngaphandle, ngikwazi ukwelapha makubo manje, ngoba lesi spray siqeda ubuhlungu noma ngayiphi indlela. Uma uphathwa zinyawo zibuhlungu ziyafutha, thatha lesi spray. Uphathwa amadolo anjani njani, thatha lesi spray, ngoba phela ijuice nesikhathi ikuthwishile kwilapha ikoroba ngaphakathi ikwelapha ubuhlungu. Ma usabuzwa wena la ukuze uzolala kahle uphole, ukuze uzovuka ekuseni usebenze kahle uphole, thatha nespray. Unesibhobo sakho nje esibhobo esingathatha ispray wena ukuthi uphuze ijuice, ukufaka ispray esibhobo sibaleke nya ubuhlungu bunqamuka semthatha, kunqamuka leso sikhathi.

ngisebenza kanjalo ngisebenza kanjalo vele ngisebenza kanjalo ngifika ngikwishise nje ngifika ngikwishise ngibizile angibizelanga ngizodlala ngithi ungibizela ukuzosebenza kuleli khaya right 3500 le program izo ngirana iqala manje kuze kuyophela inyanga ushona ni kodwa umprofeti Nkosiyami sekule kule gukhona kule kushobantu kule kushobantu kule uzwe ngobantu kule ubani okutshela kule kule kushobantu kule lalela uma wena ungakwazanga ushuda uyona ingcenye yalaba abantu engibasizayo kwezinsuku hayi hayi uyangizwa ngithi right ungakhathazeki uNkulunkulu ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho futhi ngine sure yokuthi labo abogcobo noma kanjani bazosizakala ngiyazi mina so ya right ke isikhathi siyagijima bakwethu isikhathi siyahlupha siyagijima isikhathi right ke asenzini kanjeni kule program le ubhukha kule number yase-office 079-655-1813 kuningi-ke ngoba iviki liqhubeka ngisazocacisa vele ngayo le program le eqhubekalayo le yokuthi-ke abantu basizwa kanjani uyabona ngisazocacisa izinto ngiyeza ekhaya noma kanjani ekhaya ngiyeza noma kanjani ngiyeza ekhaya 3500 special list senyanga umprofethi uthi ngiyafisa umprofethi azonyathela egcekeni lami 3.5 angizwa manje ngisazowahamba amacele ngithi mina ngisazoyinyathela umkhokhu ngisazobanyathela odokolosha ngisazowanyathela emadimoni ngampela emzini yabanomzane ngithi mina uma unento yakho vele oyifihlela iy'ngane lapha ekhaya ukuthi lalela thatha ucinga ungishayele ngoba ngizonyathela kwasana uma sebeshile abantwana bethi sifuna umprofeti azonyathela kantweni uyazi ukuthi kunentwanyana yakho la angazoyishonisa futhi ngeke saphinde ibuye ngeke uma ithe egwemba uma uyinto nje egwembile khohlwa zonyathela kwasana ngigcwalise ngamandla uNkulunkulu ungigcobile ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho right asikhulume ngama-ofisi-ke ngokusebenza kwawo asiqale nge-ofisi lasophongolo i-ofisi lasophongolo namhlanje ngikhona angisho ukuthi ngizobe ngisebenza ngiyolungisa isimo sakhona sivule i-ofisi lapha nophongolo bekikhona Friday sibe ne-challenge-ke yomuntu osebenzayo e-ofisi ngenxa yokuthi umprofethi nginengane yami lapha abayaziyo abantu basophongolo uZanele okuyena owaqala ukuvula i-ofisi lasophongolo nengisebenze naye isikhathi eside kulama ofisi amadala enganginawo ophongolo so bengisafuna yena-ke umntanami kukhona ukuthi ngathi ngiyamthola-ke so kusasa ngizobe ngini-update-a-ke abantu basophongolo nje ukuthi i-ofisi lenu liyasebenza ngiyazi abaningi bake bajika khona mhlawumpe bathola kuvaliwe lapha inumber one kodwa ngangikhona-ke ngaleya Friday leya engangizoyodlula ngayo i-ofisi ngangisebenza bazosho-ke abantu bayafakazi bawufakazi-ke abantu esasinabo kodwa maybe from tomorrow i-ofisi liyasebenza phuthuma-ke e-ofisini lapha nolundi sorry kwanongoma inumber 88 lapha phambi kwey'moto eziye sigubuthu lapha nje kune ikhona i-ofisi lethu kwanongoma uyawathola inumber 88 market right uyayithola-ke i-product yethu ikhona ingane laphana ekhona ukwazi ukuthi ngampela usizakale phuthuma futhi laphana olundi ngakwatepa likhona i-ofisi lethu lapha ngakwatepa ngaserenki le yama-long distance i-product iyatholakala zonke izinto zikhona phuthuma lapha nemtubatuba emadolo center i-ofisi lethu likhona laphaya ungadideki-ke uma kwenzeka mhlawumpe akekho omunye umprofethi okhona lapha emadolo center ngisuke ngimncikisile nje engisuke ngimncikisile ngalelo langa engingamncikisa nje hayi thini ma ngingasathandi ngimchitha so ngibancikisile nje ma ngingasamfuni ngiyamchitha right okay sikhulume lapha empangeni ku-Union Street nakhona yatholakala ama-products wethu i-ofisi lilaphaya Union Street ngakwakhenathi building lapho ngathi nje ma kune-hardware unyuka nje ngeyitebhisi passage lapho kuneyitebhisi then office number 2 i-ofisi lethu khona lapha eThekwini futhi Sango House Anton Lembede Street office number 421.